0: ki Senegal rawati mo mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen di teewal lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam noy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaay 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plaay 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéro babi serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plaay 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngayena bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen boofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ño ñaanal ak ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalife General de Mourid mu yagg fi lol tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanal ak magal 18 safar ak jam
1: Beno FM 106.0.

bokku na ci ay tawsifam wala bokk ay xarbaaxam lu am solo mooy mooy dundal gum dundal l'ihtikaf l'ihtikaf ci murid gi bu tëna Seydou Moutalla kon mën naa raf am na am na suñ fallu jumaa de dégg naa mu wax ne Cheikh du Khadir doon a tabaxlu ci jumaa ji jumaa ji mag ji am nit boo xam ne ngir dafa dugg l'ihtikaf xel wa waaye ci waaye xam naa nee na bu ñu ko defee ba noppi dafa mu génn xam naa mën naa am daa tax waaye kon Cheikh Moutalla mu ngi ko kon moom léegi dundalaat na l'ihtikaf maa ngi naan kon wa kaana yaxruju yowma al aidi wa wajhuhu yasdaadu tawahujan wa nuura waay bu saa génn booba nag siaare naa ko man siaare naa ko ak kore ngir booba rek bëggoon kaalaga la bëggoon waaye nag gaaye yaaye bi fa daa nekk ñoom ñoo soog lool munoo bëgg lu baax rek sé lu nga jëf dox naa fii jugonaa si këram gii ci jumaa ji ñu ne ma mën nga ca ba see ba may dox ba dama dox ba dox a def ba àgg fexe naa ba nuyu ko waaye daal kaalaga rek munoo fexe ba jëf te booba gaaye man ma leen gën a xam njëriñul kaalaga waaye ñoom yëguñu li ci topp mooy tërbiya bu doon tërbiya ci sur yàlla yi ñëpp sax def nañ ko bur yàlla yëpp sëriñ yëpp ñu ko doon def waaye nag murit yi moom tërbe ci tur yàlla ku yàlla dimbile mooy xam ne kat Seydou Moutalla day joxe tur yàlla nga dem ci yowar ko ñu ëpp ci loolu xamuñu ko waaw nga dagañ yoon rek daal di siaare mu jox la dara bàyyi nangam mbaa mu ñaan mbaa muy waxtaan si ngay dëgg waaye jiimoo daal yow nay fam ne kon daana joxe tur yàlla nga xamante ne ku bëgg a dem ci yàlla Seydou Moutalla booba ni mën woon booba nga xamante ne amoon na ay tur lu mel ne amamun saxakun xalaxun yasun daana ko joxe bi tar tibin mu ayan nag nga xamante ne lu ab tër bi yére bu gaaw ci moom nga xam ne yow Seydou Moutalla day neefee nga neefee nekk si yëpp soo doxee ba am problème maanaam léegi connexion bi ñu ngi dox jërul ngay dem si Seydou Moutalla naa ko nangam moom dina ko mën a li jëm ci kaan bool kooku suñ bi kooku mat na waay kooku mat na waaye jafe-jafe bi mooy boobu nit ñi xamuñu woon ku mu doon waaw daana joxe ay tur ay asma wurub yi am na ay limub ay tur yoo xam ne bi tartib il moyen daana ko jox mag ñi nga xam ne soxla nañ dara ku soxla dara xam naa ci ñu ko jox na ko suñ Mamour Dieng Ndey jox na ko ami dundloo jox na leen ko nga xam ne bu waxee nag ne ah bu mbari téeméer fukk benn rek bu mbari ndax dafa tàng waaw loolu kon moom daana kon bëgg a yëgal kon mag ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a jëm fenn am na ay tasbihaat yu mu daa jox tasbihaat yoo xamante ne moom it yu am njëriñ la subhanallah lay doon rek subhanallah nangam rek de yi nga xam yi nga xam ne xam nga woon nii rek yow waaye ay bu la ko joxee ba branche li la ci moom nga xam ne loola bukk tëg la nga xam waaye ni ko daal ni ko maanaam gars yi booba xamuñu booba ku mu doon waaw daana tërbee jigéen ñi ci tur yàlla loolu it lu am solo la soxna may ñang mosam albar ak taqiya ak saaliha soxna si tedd sosu moom ko wax de sëñ bi joxoon na ko jalaal aw moom saxakun xalaw ni su kon soxna may ko kon kii la de am na de am na ndax aw sax ko saxakun boobu kat Cheikh Moutalla moom la doon jëfandikoo moom si bawam joxoon na ko soxna may ñang kon daa tërbi kon jigéen ñi am na yeneen tërbi nag yeneen am na yeneen tërbi yoo xamante ne si daana ko jox jigéen nga xam ne ci l'ikhlaas lay jógee ginnaaw waxtu wu ne jëtum naa ko ci tim si lay doon aggee nga xam ne si l'ikhlaas lay bàyyi ko aw tur lay doon ci biir l'ikhlaas

0: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum ci daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak liko wor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir neegu ko amé nak ci ñeego 1750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé ci sunum rew di senegal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy defar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu setantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la nako meuna defare ngir ño am autorisation defar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katanour mbokk yeen ñi soxla tangal bi ci touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko meuna amé te modi fi ci radio ben 10.0 nek ci romp digënté mbacke ak touba di lik lik lik lepp luy metti ci biir jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ba neub la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jël ci carton yu ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacke raison bu jurbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacke ak liko wër té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

0: Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekku njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox mané ko dama bëggoon samp dara mu néma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko né dama bëgg samp dara ma ñew nak la ko a samp dara fi ci samu Seigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk ni lool ay ci biir loolu am na ño xane xawon na leena yëm ndax ni min bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom sen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dawe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu Seigne Dara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Cheliou xamal na ko dama bëgg am pinch mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk doongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wati liggéey mom Cheikh Saleh Mbacke ñibi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne la ko Seigne Saleh waxe won ma ana Seigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ñu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma no ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dérét duma ko def wa wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dérét wa so ma joxé lo wax rek da fay melni yokk gi yax yi bama xasse jox la ko ba tiego rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok dila ko wax non ba mu yegg lolou yaa di ci ci wal
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
0: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay la met wajal lay la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër mëne wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo le insha allah dana savare mbir waye suma dawe ba xol xamne ki wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yengo ci walu ñaan
0: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mara don rek dina xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa ganar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé ne len fayma nangam ma fajal la da ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xawé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk do aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sama mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jéma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé

0: ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kay tam ñew mu door andi lamay jox adiya ja neema li la amut bu amé sarax na dina rako ne sarax na nga waye yaxal ga dama duma ko laaj mu ko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma door na bu sétaloy jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wu metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numu dé may la damal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew né ma lu la lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep day wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yeureul yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé na yalla la ko jox bu taxajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga ne ko de do fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man degg na man ñaan waye ab jinni dong la am te duma dem an kay na ñew na andi jinni bobé wala jëwni téwé lay wala lu mëna man ñaanal leen ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi degg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tudd lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma da ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nañu ko gëmu da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi da dañ jaami yalla ñoy def waye gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamne ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku fa li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu yor ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga bir rek sun borom da def lol barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé go amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teñu rabbe teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yé bu ko waxé melni ni la tax bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobé na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne si dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne si lu def def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne si mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne si mom moy samuk serigne bara xureje
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo ma fa nek numéro 9 bob bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tabla bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xamne rab mo la ko def ak be xamne do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pex ba yalla nangoko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandu mo xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex manduma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mel na ko ray wala ma gene ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wal lambaaji mom bo ñewé mom insha allah ci na joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo lama gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara xureje bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arre carte gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yag fi tolo te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alaaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne baye fall nga rek dama am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yep barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradia are kaddu gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf

0: Benon FM 106.0.
1: Bokki julidi bokki talibe yi wajuri dongay ak dongay ak sappay alqur'ani gëna bañu len nuyo ziaré len di len ñaanal jam té diko sakku ci yeen wa ansbulal khidmatul qadim di daré internet privé té ragni ko lol ci jangalé alqur'anul karim ak yarub diiné gëna bañu len nuyo ziaré len di fédeli ko le rëgë dox ci seen digënté ak ñom ba tax ngeen tamul len di len jox seenu njabot ñu di len jangal waye di sant yitam xalé yi ngi seeni pestef ak seenu njambar ak seenu yitté wo xam xam ba at mu jot mbolo mudul jeex mokkal ci dara ji alqur'anul karim ñi ngi ci sant yalla suñu borom waye aw lolu ñu ngi leen di yëgal ne bokk na ci seeni mebet ak seeni xememte de daara internat duñu fasiyene ubbi tudde ko mafatihul bisri ma nga nek daru salam jaf te bokk yi na ngeen xamne insbulla li khidmatul qadim di kulel go xamne day taxawal ay daara tek fa ay kangam yu ragniku te jang alquranul karim ak jangale ko ak yar amna ñu ci ay manore te yag ci def ay jalore motax at mu jot mbolo mudul jeex mokkale ci daara ji alquranul karim ngir insbulla li khidmati saykhul qadim amna ñu ben bankas ci seen daara yi ñu diko wax daara yi matrabul fawsi di bankas ci insbulla atum ren mi fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim ci daara ja te nak yenti at yi wessu at mu jot mbolo dañu mokale alquranul karim ci sen daara yi ba taxna kureluk insbulla bankasam bi nga xamne modi daara yi matlabul fawsini ñi ngi len di sante di len gërem waye ñi ngi len di xamne kureluk insbulla li khidmatil qadim amna ñu yene ci taxawal jeneen daara ju bes ñu tudde ko daara yi mafatihul bisri ma nga nek daru salam jass daara internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene dal di tambali mbindima dañu bëgg buñu aggé ci fukki fan ak juroom ben ci wéru suñu 2026 té lañu fassiyéné tambali jangalema wayé nak tambali nañu mbinduma place yi nak dañu ko limité wayé nak wéru suñu bi dañu ci def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay par wér wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am doom té bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dila ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquranul karim jang mu muccu ayib dir bu neew mu mëna mokal alquranul karim mëna wéyal am jangam ci yenen bankas ci dess man tamuna isbulla li khidmatul qadim rawati sen daara ju bes ci ñuy ubbi te de ko mafatihul bisri ci daaru salam jass kon nak bokk yi kepp ko am doom te bëgg ko jëbël wa isbulla li khidmatul qadim ngir ñu yoral la ko dilako jangalal da ngay dem daaru salam jass ci daara ja te nga fa fekk seeni jëwriñ mba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara isbulla li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongo yi ak jangale kat yi atum jam xam xam bu bari tabarkel barki alquranul karim qur'anul karim ay mbambulan waju ak si duyi di fajj aajo ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeureum xewalam yeewur qur'anul karim ay yonu njub waju tabiraw di yobbal ci kuy wut ay ngeureum cer bu ñepp naw qur'anul karim ay ngam ci tollo ca bay mu ñor te moy wëru way bay tax nga raw non ye duñ la wor qur'anul karim ngay jang jup dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu andu wal la qualité fait la différence
2: habibi shou hilo yen mbokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak liko wor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeug waxe wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal raxki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko raxki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem mbokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la bay lol ci émeride beun bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émeride mom crème émeridaire def ko fe jele ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likoor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride té modi crème émeridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likoor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émeridaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi ak

0: la ko wala xawni
1: ko xamni lolu rek lañ fay def
0: depona ak yoon
1: depona ak yoon
0: depona ak sunna
1: depona it ak sunna
0: ginaaw lolu it
1: ni ginaaw lolu it
0: liggeyal sa wajur
1: liggeyal sa wajur
0: li jitu sax mo di yonante
1: li jep